tengo edition ma chakini ko waru kel ko yo ma pole git very busy jote wel namo no I am busy jote wel no I am busy ko no at school ko imu danu tiye kin peyer no gina kremer wate ke danu bero pexe weho edition ma chakki ukelo danu danu bero karachel danu exchanging contacts ari ya yo be nya no jo ken ma kambe no wor wate ke gino mere ko actual consultation edo udo ho rema so eroni burgin ma bero ka da mot pa ha de cha ni ma lo ko ni uti edition ma deg na edition ma deg ki papa te moni ti e pieni this time round pedo tu unge ye ka I within pader okelo yo pi en de sem ma bara eso ni tin ti ati me pader ti ati me na ya bim ti ati me gulu ti ati me kit gum Omeru nga yo angache mati kitu Dakta amere me kit gumi Professor mene ma bini Angache me kachane Wekda chel gurwata Atimbia chara mene mati kuruni Da Eo ni yubma pia tak Now Ube yubma Kwe nge vili bero tana By the way kai be networking and unwinding Peite mingula remi ma umaramu konji dihi Nuhus Pia tiyan lok ma uwa hatu kali yo piyane yo Umeru danu nga yo kit gi Now gin mami danu nga yana yani chon kitma la dit CEO wa jike ti ali pierre beach ngar mara wa ali pierre beach lo no ma beti me ko mali pierre beach me achel mini ngeni cham ti ko mali pierre beach e wi wo foti e danu bi muru pok ma kay daw gang ni wi keni pete li ma do bi beru ti e kone kone mat wen ti chakipi me won na ha e na daw e na geri wen wo beru ti e Imeja, manu winde niyo ki designing o jenduwe. Berutiye mamilo wang. Miwano ngele piki berutiye kitma josho wa yuke ni.

0: na radio wene met twala tiki bona tin pajo ke lonya de brother ki yo tiana menen matin na radio de ke ka kanchu char bana mi pierre rio e ko chama apa bu yo mi tiana menen matin jole matek yo makoma ne ko me kilone le kubu kubu special na radio wacha go tong tong tong chama pa bu rio dio e ke chama bana matek ko me mo ne chia bi chia bi chia bi chia wing no atiki ri menen jono war mabe ke me merkira tiana ne matin na radio e ne do boru Edo mabor ngal berio perio wi eben mana ber a biche le komna radio pinga pinga mer lengen u cheru ma manyen kon ber ma gal pio tumba anyway pange nga matiga mi le komna fala la tia la radio angere tina be nyano le kubu bot ina ro mala mal a ho ja khabar le mo kana ma per tek mo ma por ka no ma gol le mo beber padar ke ping wa ina nga nga matiga timi ke ping par par la radio ara fo di ma mi ga jole ma tek yuma koma ne koma wa cha cha par radio wa cheru ke cha tek tin no mo ber ma nit Tuwene ki tengyo, tuwene ki kuku petika kenyo, nginyo me honyan me waibu lo chen dungi tini nono. Yengi ilo mele ka kitengyo kiteng nono. Inana we, so buwa na mbeye na kumete mekara kira mele kira tiyeno. Nyaki lori prinsa wedi, radio mamingi yu tiyeno mene matenda yu radio. Loko mapul peka kenyo, wakagam danu kwa winkin mo tiyeno mene mingi tiwa kira tiyeno. Kena duwa juwaka tik mkara maliyot. Wawana kar chenda kwa kina chawa tik kona yu radio. Utiyeno mamingi tini ngawa niyana matenda yu wakawinki bot in, wakamu wawana kar chel. Rapa FM ano. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Yes. Hello?
1: Hello?
0: Man ngane?
1: Hello?
0: Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hello? Hello?
1: Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello? Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Okay. For 12 months, Samoki Gwen. Hello. Hmm. For 12 months, man gani.
1: No
0: peak you more Latin about cheating.
1: I'm more simple.
0: Okay, I'm more baby.
1: I'm more sure.
0: Okay.
2: Ya,
0: mari cari pelajar. Pelajar pelajar mana?
2: Pelajar tu di Marteng Engit.
0: Okay.
2: Ya, jual dekat Engit.
0: Pelajar jual dekat Engit.
3: Hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,

0: nursing and midwifery extension, certificate, diploma in medical record, diploma in clinical medicine, ilemi karo sa subjects bring kasi kila mo ng kitura, mo ni kaya kita mo kapag diploma, mo ni warga mo for ni ki institution ni ni, di pa mo kito kung kung kibo ba, di mo ti chuchu, iri mo mo down, sa tiyan mo kapag buo, iri mo mo mal, kipo sa mo papa, pinjo kwan, tawag pa mo si kamiri, mas mo po mo kwan, di sa manja international school of nursing and midwifery, mo mo kito mo pa mo ba, ki Uganda, bago kito mo kito mo pa mo ba, di mo ba mo match, but di mo kito mo ba mo tiro ko kwan, making school bus, pagam admission, di mo ba iri mo mira kasi do church o mo do chini number, mo ta bira bira mo, mo ta bichi la bini, bira bira chini, mo, mo ta bira bira mo, bira bira mo, bira bira mo.
1: Ticket, I'm going to check. I can't do.

0: Michel Sonay comme tawane yow moy tan na tan very yow ti ga di war tara tara ñu nono amé pé ya bokk ñu wéccé ma ñat dugu ti anéna ma ñu nga ñor ba ñaga ma pierre tek ma ñu ni bokk tara ko ñu ñi ñi ko war ci ñu tan ni néna ki mëna ma ko ci ci twin kira tan yow very man drapa fm ti ga dañ ko ku weekend ni ko ku bu ko ku bu ko ku bu ko ku bu ko ku bu ñiwa ko ci ñu net ba tax ko la tan ko digu top albert carmen do ñu ñaw but in wonen ci ñu twin kira ma ñaga ñu tan ma tan yow very man no ki mëna ben kara tan yow ñaan ko ma ni ko mëno
1: Balo karana woba irigwe le baba na na na na ayo bi bi le diri balo karana woba yo yo yo you are the lucky pro amara wini pierre boro ya boro sonna deck rapa fm pade
2: ila kubu kubu special pierre boro ya

0: Actually, I think it's here don't gang. I went.
1: No, don't tell me about when.
0: Don't come.
1: Anan
0: mati ko may labo tiyere ko contacting an ki Wilma Bear.
1: Eh, wan mo dong at ye kachiam na kilo na fundraising.
0: Kau routing fundraising.
1: Ikaw ni mati car raising.
0: Eh, yo, routing car raising. Ina mo chimo wala ko in gi chak ma wiyo.
1: Ina mo chim ingo por kare. Kene ara jok tigre ne.
0: Ana ti cha ma do na zuko biti.
1: Ah ti la kan lim.
0: Ah ko ah.
1: Cha be do ni ya kam
0: ma. Ibe cha ma na be la kan lim.
1: Ah la kan lim ya.
0: Ti ka rezi ma mega be abe la kan lim. Wa ko winyi bona ma nota ber ber ngwa na cha la ber ya bi cha bi mi. Wa ba po wi. Yin ma gwak choke ne ti ka mo ke gen ma ti yele mi ne ni ulto o ipe de ton kan se ga kan. Kod gerability all right. Eto no night. Ti no ti en ti man kam ke lo ne. Icon A1.
1: Kama wan obet tuar ni
0: wan mawa ai kany
1: obet
0: la dit Rogers tike mege mo okay umbrella wabi oye
1: no kuma pe
0: we ka maga mi ni ata mi gena tuki wi be umbrella umbrella ku wi
1: wan chima chelo kam
0: hello rap fm hello yes bro Jal Paton Sap County wa jingo.
2: Paton Sap County ko e mer mar.
0: Kama
2: ye fe miru miru.
0: Ko to be tie wa kenyo. Ah da point in the tiot. Ipe pate animo. Ke mo dan rio dem mo.
2: Moro o kiri mai ko. Moro la ba da ra drone.
0: Okay.
2: Da ge o ke
0: Okay.
2: Da jala yena studio
0: cha. Ana fo jala mer in ka be par per ba yal.
2: Fo
0: ba. Ani ma o paton no mer ke go are chimo.
2: Ai na ma ni ke fa go are.
0: Ena ma mi studio ni dia. Ni jal.
2: Da nya ta ta.
0: Kwa na mi go madam ke cho na pa nyir ki pinki ha. Kwa na na mi.
2: 771. 92
0: 42 72 73 ka o patone tap yo bueno ayo magi moy kan may mero mapat ke gene mapat ke kila tiene yo
2: ayo
0: ana fo all right
1: wanen ngam kan nay hello wa pafam
0: yes
1: Ewo. Watima ba? Watu ba kinga ni?
2: Ni Mike Aloe.
3: Oh, Mike Aloe.
2: Eh.
3: Aloe tini ni.
2: Aloe kwe pare mi chwe jane.
3: Oh, kote chwe.
0: Kote chwe.
2: Eh.
0: Mighty gang ya kile kumuri kama.
2: Ah, ti wate.
0: Oh, ah jali ni woga.
3: Ero bere wate bungo pe gang.
2: Kau
3: nak kalau kira, ada apa? Hei, orang beri ada, bukan ada gang.
2: Ada apa gang?
3: Okay, hei, lepas.
2: Ah, amor jatuh bila apa macam
0: ni? Okay.
2: Do, bukan main program.
0: Wonderful.
2: Macam?
0: Hei, lepas mau apa?
2: Operu.
3: Apa operu?
0: Alright. Mana kira mahu titi mana kira? Nama nota berangguan nacele ber. Area beach, abis cile beach. Yutian mana matiin? Hello, Rap FM.
4: Hello.
0: Yes, boss, manga.
4: Ma, jalan ni si kaji
0: kaji
4: ma.
0: Jalan kaji kaji wajan nama negani.
3: Ujara kaji kaji.
4: Kaji kaji buta wajan ma be. Kamu itu yang jiri jangan.
3: Okay. Mana kau latui lanjut di kego?
4: Di kego rumdi ama kau
3: pergi jangan. Latui ada mau kejar no jam cakap.
4: No tuanya mau kau maya.
3: Wara kan.
4: Wara.
3: Ne jare.
4: Mo dan rio mo.
3: Mhm.
4: Mo la rema di die o ti.
3: Mhm.
4: Ya mo arma ma na ti di ti.
0: Okay.
4: A rema ta pa.
0: Mhm.
4: Do ti nda.
3: Mhm.
4: Ya de o ni rapa ya no ve na po.
3: Ma ta Emmanuel ki ka je ka je ka ke nyo.
4: Ta Emmanuel.
1: Nyere ni mo pa je ni. Ba na pro ber word pa je.
3: An word pa je me ka je ka je arum ka je pro.
4: Eh da. Wanda fu me.
3: Ah, papa ini ingin agar ada no peta ini aneh nih cara ini loker.
4: Hahaha. Masih tiri tu bi.
3: Oh, papa pelu apa juta?
4: Ayaro.
3: Apa ya?
4: Mengira malah daya rumkan
3: juga. Ayaro mau pe.
4: Ayaro.
3: Ayo.
1: Ya, la radio. Dakera watie, dakera piaro ario com chawangwan mio tiono midiwo mi na machine. Ko no mera kwan chaw man bere. Amot lo tiono kwan no diji ma gite dugu iyeu. Angeo ni iyeu ma ka megi mere wek ko bed manu moanya dada. A ko no iwi nyu piar bore bota ne grapa FM ko no ya pe wilki motto. Man meko madit in man meko Dominica akulu eno. Kacir kini kue ini Weng ikan itu Jonia Jovia Quincy kira ngjo makan apa dua ta bana
3: yo
1: mhm
3: ha anu ajar lo tiap kano Weng bagus duit ini yang misalkan tam ni apa bil ki moto lembara Alisa kira ki patong kacir ki Patricia Rogers Amor ngadeng.
1: Ah, yun bawat.
3: Ana ana cha ne mero joko.
1: Yun bawat. Cha yun bawat.
3: Ngene ba? Mero mor ngareng ke dogga. You know. No, not forgetting Brenda ke ipa de town council.
1: Engeo bana. Brenda dia bungun MMM kape waj ni Brenda ma me koro me abetin
3: Brenda mala ke ya
1: Brenda
3: ya ina ni ati min daro we anti ya fo na moro Brenda
1: of course on radio eno ti no wana beruketo ni ati min daro ni a weekend maka mego bero weekend maka mego bero ma moña de da Oscar bero mierko John Brenda ma mega bero
0: ah no a wiyo moti romo kan weko amon man megi tieno manu dan ma diet ya mien Nathan ka chelke mien appreciate amoro mate meno lutiano maka mega eno Flavia Mori. Now we're gonna mot Lorema. We're mot man. Lorema makelone DJ Ofo. Ladit kaza amore ke hepa de graphics we're mori. We are pebil ke DJ Rogers. We are ben pebil kwele.
1: No, be rangiri we are pebil
0: kwele. We're mot lufanyo duro. We're mot lufanyo DJ Mirats koko. Primary kecil kena sari.
1: Kedung mi secondary. Man kira tu ye mana cai Simon.
0: Kau ni agak kini merah.
1: Kedung doktor, way merah tu.
0: Ayo. Kini kedung ke Korea. Kedung baru ya pukul ni mot lunyur na. Man de actually talkam robar kecil gen ke Esta Roma. Amoru ni actually peer tech. Amani kerdo bernini oleh wak kere.
1: Endo ba? Ni ngalu duri ti karen karen mama.
0: Actually they are even karen because they are 18 something 17 something they are under current. Wak wan 19 getin ana 18. Kawa ini 18 jadi tahun ni apa arboro? Bicara makan lebih cil kimia boro ke piara wie. Lebih cil kimia bungwan ke piara wie.
1: Ya ro kira wuni nyinga te karen kene ba ene etim no doy aban area
0: ache tel ka sini ne ro yi yo chaka dum cho no ti aban because ora ke ken no ba tu ren ka machuk ti ye cha mo eno yo ma awa kila lugi yo awa ko piet yo ay pa le ha ya kinyu no karen because ba don da don en ka ma ki loni cha ko an ke dwa yo rak ke dwa ka la bola
1: ngeo bi wo mu ru tiene ani ano gera ni ano namo ni ano namot
0: kwene
1: gang kama burie
0: okay
1: ti ale ko ni ati anyo mwa chat
0: oh full leg engin ta tele ko ranyo berbe
1: ari ta mona ro dugula ka da ni ano mo
0: kanyom
1: kanwa bero karuere bacharo limu gang mane kwere abeko ne ro bero da
0: anba kerbe bero da abeko nyu gerbe kore piana ngeni magang wado tumoko
1: atamo ne ngeo
0: kagwa no ndi tien pa jo
1: ne ngeo le mero ngeo le mero da kwa me la kwa ne mo shamu
0: yendo ba wati gi duk tien pa jo te is available
1: ah okay mero amnesty

0: Rachelang Radio, kawati ye kanyo wa bape weng ngaw wariak ngaw pake. Ngaw ta biar biar ngana pa biar biar piro bich piro bich piro bich piro bich piro bich piro bich piro bich piro bich piro bich piro bich piro bich piro bich piro bich piro bich. Hello.
1: Hello.
2: Yo. Yes, hello.
1: Apo ya ba?
2: Wafoy.
1: Kalau uno di diar kuno weng.
2: Wafoy ya ba na?
1: Eh, di loki swal boy ke liar palu.
2: Oh, swal boy liar palu. Uh-huh. Hello. Hello. Ha,
0: let me know. You know, Lavin Radio. Oscar.
3: Yes, please.
0: Network tiga yellow ang pelare.
3: Waramo nang ma cheli ak nang pe. Nama fitim tutoro. Right. Wa kwa duk chel king e weri on your deck mo wanen ke maro ber kar me balance kere. In meti go chim Rogers wa mer ber mukona. Mama Kuba. Duk chel pa yute. Hey,
2: mer duk chel pa ye ba ko wo.
0: Ayero, yero, yero.

0: Rogers
1: na ata na Oscar ta munye mapenare.
0: Oscar why do you ring? Oscar why do you ring a kero kana okenyo?
2: Tata wang.
0: Ah, ya wang Oscar the fresh. Wingong kuane ko koyare mok tem
1: Oscar the fresh. Ero ero madam echar para.
3: Hello baby. Hello baby. Hello, baby.
2: Hello.
3: Afoya.
2: Oscar.
3: Yo.
2: Para
3: mo pe.
1: Ibu bera chatu pia liat.
3: Ana mar dong. Pong beat. Pila mo pe. Ne pong beat. Wiyo wiyo.
2: Ano meron niini na
0: oh yeah, we will pay Oscar in a pong beat.
1: Ni carry do wow. Carry wahan dong.
0: Straight away from Kalawan to Pade.
1: Carry wahan dong wa duong pong beat.
0: In fact, inu dia mak taxi ko ba ay kaya cawa chill ni. Cawa tek cawa ri ri.
1: Wahan dong pong wa Oscar pong beat.
0: Oscar wa gudin leg we mo marang wa ko guri chunye piyo ni yo cawa maro moya.
2: Aw ni mo kaya
0: na ay. Ne pen pong beat do med mo ye kong nu.
4: Will
3: Kena guang mer.
1: Nyela tien gawu pera mara.
3: Jala misi gang mara jayen.
4: Jawon ko biya jata da ye.
3: Si wan koro biya timu gi na sa dene klem ga chade. Modal gawu wi.
4: Amer ga chak ma tawa mega ba. Levu gara mega. Ke taro mar ma tarda.
1: Em yem ber mara.
3: Ningi ningi mari. Kay mo twari may war kon ke mamar ne giluani
2: kare suni
1: Ke
3: Alfred ke nanga
1: Alfred nanga da re
4: yo paru ba modong na yo
3: awa go mod ko modar yo chwar ma war ke ma mar ne furu ba Alfred ke
4: ota ota ye yo ma pala ota we
3: eyo
4: ai yo wa ke ba ma ma ma ta da ne ra kare ndo ma da ma karo
3: we mere
4: yo ndo se pa we ni winza